isi yose irahanzwe, isi yose bararira. Iyo hiyo mu bihugu amaruru niyavuga, burira bakaraga nyine imana karamuka. Bamwe bishwe n'umunanu, abandi bishwe n'amaganya. Eka sindirimba, sindirimba.

kuko inkoho ntizihora na intambi ntiziruha utishwe n'uruguma acayitanwa n'umunanu imibembe irasahura kokorisha igasasika ibibondo birahona ababyeyi bagahora eka sindirimba umutima uranze